0: two Assam Rifles personnel in militant ambush, and industry representatives and Meghalaya State Pollution Control Board say pollution levels in Bernihat have declined. And with that, we end the Northeast News Bulletin from Akashvani Shillong. Have a nice day.
1: Asnugi, Delhi nungi asindi nugu sang yukpa dan kalami, Shillong nungi Northeast usang yukpa ngasyugu, ibaya Akashvani mukokchung. Mabang tiaku minidliya rungba dan kalami, li suburang luksindungdung, Mission Works of Reverend Lanomeran Au in Pom area das ba onoknong Fazal Ali College History Department panoksin saksam akabas nukitang angashitsa.
2: Oya!
3: Hi!
2: Kidang adi?
3: Aido, kidang dang ado.
2: Oh, nana aru dangar goya?
3: Oh, arongu do, kasi nung dagadima, aidang kidang iadong.
2: Ono kaya yakta nung yaru na alias basir nong. Na mazong nang alibado yi tangang aru de jirba goya nok.
3: Oh, langga nang takto lo gwa liya sana?
2: Hauja, ono kaya school nong project kaga ziba, ibaji nidin lam satap ziba ruba jaya, dasang nang bakar.
3: Adongu do sirabang.
2: Hai, hai. Ya na onu kya, Reverend Lanomeran Au, Pum li mai mission inya kya oba do. Ibai nang do medit nirba jaya. Na ya, oda na yi medit pa kar lam sadap pangu do.
3: Ay toy, medita liba da shibu lam sadap sa do. Aji na, utsi tin zakba ji ya maya di he. Kung mi ga nuk lang tuku mitsir pungu kam Lanur Krishan to loka, merangkong yim dak nungi. Bangjing yim dagi sayo singi waliasa.
2: Oh.
3: Asir iba mabang pum nungor imgum ungdai tumulong miyip. Pa tumulong miyipa tang masa saka parmetimer ana nuktang asir lungi tinadanga imsi dasanaki saksa sushi mipisha liasa. Asir panukchi tumulong miyipa Reverend Wickstra ni September mitsirana kum miyiga nuklang tuku mitsir tuku kum imbor nung sisinzi adye.
2: Ho, ho.
3: Anu iba mabang nungji imgum ongbay jabaso munggum imbor nung zungya liba ano baji pom lima sushi mizung evangelist akam da di parnok otsije.
2: Oh.
3: Da sirgulan anu parnokji gummi ka nuklang tuku tenemra simgum nungi pom association jitin zaka aru aji saka Aw Baptist Christian Association dak metalokor liya aro ta di parnok first din zak pajina.
4: Sir bang Reverend Lanomeran chi kuma sir pum nungor din chi matitipa yang chi Christar mapa inyak sa sa kamaji.
3: Aji Reverend Lanomeran niya parnok pum nungor din chi aki mapang nungi disin taktap ta chong liya sa. Asi ano ipa mapang menggam shiba pum evangelist liya sa. Pai par nipor dam tichang rapa aji dada. Itim kurut temindang Lanomeran din limsa da ba liya sa adye. Asiri ba suji par nuk mabang da tsaka chimbi da ba arur kalan. Kami ka nuk lang tuko rukur bizanong. Lanomeran ni pom baptist arugonong. Mizang field supervisor ka ama din zaka aru adye.
2: Sira uya ni alang asang nang di.
3: Hai ja asang nang angkudo.
2: Reverend Lanomeran ji pom baptist association da singa nong. Mizang field supervisor ka ama. Inya kao dang ji, di zik dang zi gija ma juruwa na ji?
3: Aji, di zik dak si jagala ayi ka saa juruwa li za di aji asa ni kar dang mati ji do achak bo sa mati ji ma wajibo alima si ji. Ni mati ba bo. Ya parnok ya, bom nungwar su si limpong ji mishin sinder ka liya si. Saka iba ma bang nung ji dang din zi gara si nung. Si nu zi zi zi lina kaha di zik dak za juruwa da si.
2: Ho, ho, ho.
3: Anong ji? Arugo siya ay sinsarwa limbong nam akatsisi limdit. Achi sa ka arugo ay higadi mabangshidak nung makatsididi. Asir, iba janga limbong ji ta shimait kama ao da di parnok si tizaktak si jiwa ay higadang sa jiwa ago ya.
5: Uya, niya gaz nang di.
3: Ayja?
5: Sira boom limbong mission ji yang jidang ananaduka na ji.
3: Masago, achi ano parnok si utsi ji talang kadang wagi liar yang jidang ananaduko masi ya parnok si. Limbong mission ji yama ji ta shi mait liya ka sa Reverend Lanomeran ni tizi midangye Sindong tapu palala asa miya nga Sinu zi limang bu shi zi din zaka diya. Ta siya nwa ji Paa ya kangadang shi sa ta kaka liya sivago ya.
2: Oh.

0: Uy! Wa pong mau tu.
1: Asnuki kanadan ba nga shugo anumanani li supurang doksendong nongsa asnuki ao blue shower changdong aser angdong iba bai nang ya item chin chimbira changa shisa zilim sa da ba asnuki tang anga shitsa.
2: Changdong, angdong, dagajar, changdong, dagajar. Uzulao bula nongar, maba nong. Asin ao kin de mia, senzi bazi amshia liasi. Demesang, demerem, tanak indigo. Aji usak, zegi yanozi, aser deninya, blue black, ta amshia liasi. Barok ki senzi bazi ji, demesang senzi nongi dang, danga senzi yanloa amshi. Tadishizi, gamba, shiru dizang, demesang, anu dizang tanak, rukuji, soshi, Asir sivu silam zinong antong amshia aro. Saga sinzi dimisong ang misira dizong dimisong chi dimirama gamzira dima au dira nong mitina yor galan mimong nong mitar. Ibai gangadang anambonga asandita amshi asir amshia aro. Ibai jagi asini akinipa ama rimtita amshi. Shirnoki ang tamasang masira tilang tamasang nungi tamaram kamdak tisi yang lu jir sinsi nong ram jir au ra nong ram bajibo anambong tulu asar kanga shibanga iba sinsi ji yang lu anu tanak usak sinsi kamdak tisi ya aji uda anuko ishiga usak tong lepdena zi nong kanga dang a shibanga Ya anuku ishiga mtana ayur, iba silan suhi tamasang masara, sibu miram

Tanab radio achanga angar asar youtube achanga angar tum khari danga bi sapu ba khin ga radio nu tum daksinar da pilama angalira nunugi nai sapu ba khin kin dinner tanang asar ne tanang da zulur iba phone number nu text asanu nai angana ba khinji unugi na sushi tamchiji phone number ji 7005230601 anukun 7005230601 anomanani asunugi linear ta chungda sibakan zulu aserpongin ipakan ya asangbai party dinam dedicate sinerda shyame pishalir anong jasnuk acha kalami ipakan angadi

Ano man ni, wazuka yudi nasubakan, watitam chini atan balir, asar iba kanya, walubay angana mabishalir, anong jas nukacagitang, pay mabishibakan kalami angati.

0: Asana ki penchilo tuloka changa, tana sangana dhamba nga shiyoku, manani tang tucharim sindong no asana ki meri bat angadi asar tongnong, chungshi laim song, shiba ungma nunga liyar la changa, shisa tsalim satapa asana ki angadi.
1: Tamasa ibamabang tachong asar monga asushi akashwani moguchong danga nga blar. Katanung chongshilam na imsong asar ni uma imno nilir. Ni pekar ka asar melting moments pek shop ki prolir. 2018 kum nungi pekar ka ama mapa tinsak saka peki miimba yabu tanur ka asadang nungi tinsak. Tila asadang nungi ni titi peki nung changra liasa asar recipes palala experiment asaba asar chiong tsu tasan yanglu tsu changra liasa. Ni mapa tasan tindang tsu asar experience achanga angazuk tsu miim. Kupa achanga tatum nung ka tichangra paji profession ka kumdak tsu tsu atma achong musu. Ni ka peking business ya kitang nungi ka nga tila ka nung tinsang, iba mapang ni resources ka nga tang tira asar peking equipment shitak mbali asa. Achi sara ni ka tichangra pa silan anitak tsa mlong tut, kija asar ni independent income ang utsa. Asu shi asar sunu tsa diari atma tsa raporta kinyongi matalo ka mali tsa asu shi pilamali asa. Kakdnong kichi liasa ipa chagi otar tiladam aki zidinza asar ka matamertami kanga nungita yari asar tanami ka tamang asar skills yanglo. Damsiya arudang ka mapa indang nupurdami dalimadada agam asar ni kicha aruku asar dolok palala nungi amsak asar pek kuts otar angut zidinza. COVID-19 lockdown mapang nung COVID task force nung tinsakar nisungtam atma refreshments palala rinam tsa monga angu. Ipa ya tasak mapang galiasa saka ano ka lamang nung tontipang chapter ga agam. Tinantakpa asar manani uchisya mranga inyakpa achanga nisungtami ka mapadak tumlong lama inyak tsa tinsak asar chaka palala nungi kek asar ano tanga chiong tsa palala otar mua liasa. Ano ka lamang nung tumua tsa tuludipaji katsi manani yari paya liar. Lai stage achak nung ka tin noktaka arugo lai ni titinsak nungi tang tashi yaya arudar. La tiari ya ka pungmang atalok tsa asushi tongtipang kuli ka liar. Kumtum siya audang ka business manini runlo ka au, ni Aruku College University asar sundong palala talisa wedding nung tenzert yang lutsil bak orders ang utsit tenzak. Kinang irtum asar matamertumi ajong shiba asar tiari akatsiba ajonga ni mirata sanga akia akas ita 2025 nung mong sumpay nung ka sa pek shop melting moments nung cha akacha labok. Ipa tukan labok pa ya ka ni cha asar professional journey anaprong la nong tumilin shi ka liasa. Iba chaki ni ka services ulu shi tsu asar customer dalia atung tsu maung ka au ka tsu. Itam kumtum achak nong zangrami lin sayubo atama ni panam tunong sang aga tsar. Ni aibin ka sasa ka tak tumilong milami liasa saga zangrami tau chi dung ka ma bimba buar tiari ajanga timtim achak ajanga ni tanan nok toka liar. Tana ka mapa nung tibila tulu dibaji ni songtum tinsuk tsiba ya liar. Ni rinmba chiong ziji customer dami jangraat ma achiba nguwa titi ka tum nung pila taktsar. Melting moments nung unuki amtsak asar pastries tang masasaga Korean dishes, noodles, seafood items occasion isabsar yang lor. Asar mandini uzi dok kan subndangpa ni song achak nung quality food asar welcome experience tachong tiba nung akatsizim rangar. Ni radio angalir achok tang yadang shiner. Na ichang raba mapa inyak tsu kutang at tsupo. Limbang siya mara tilaga nung yitin zikar. Asar takuk chi aonong ka anong atalokar masu. Mapa mara nga inyak tsu mulonga liang. Manani angazok tsu mara nga. Asar tong tipang tipaji. Na inyak pa achak nung tsangram tama yuang. Tamang taramzak asar pentanga akatsupa ajanga mapa tulu inyak tsu kangablar.
0: Asana ki meribat sindong anga shiyoku manani watsa imgong mula janga unaglam sadapa asana ki anga di.
2: Tanura ni de ba no de zi ga ti nyak zi yin dang. Ta zi a gi as nuk tan lam sa dap ner. Tan ni as nuk a li ba li ma ya. Kang a dang tau ba ma bang dang nung yi pala ka kumo go. Tanur ka yin de ter ka lan ba li yung a o zi ba ji. Ba a ben su shi a se rung sen dang ma si sa ga pa mu lung sen zi. A chak li ru ma tam ma. Ta shi yi da li zi ji kang a dang nung da ka kumo go. Aki dangbo, kudang study ka atama, masirama pa atama, interview si dir. Malang adang, itama chakchi zulu ba chang adang decision na kia liasa. Saka kamishi ka ugu, itam tukuluk shi sa zi den kalami anu ba mulung san zi, ba personality, ba ashi medet a chakchi, imi atam ji, riprang rasa nung. Titsi ka tinyak zi ji, ji junga, sushi akacha, asir iskul da jong nung zing de da, Anita pa tanurum jidang masi sagasa pa takum ajunga rangben mulung senzi emotions mind ajunga jitana kanungji tsuga tinyak tsuji kangadang tuluk mogo tanurum ya tsungrim ya sunuknam akatsuba sambat tulu tibar rungnung ibaya kalir kanatamadang apuzuba mabang tatsuga sunuki ibaji amshir ano tanaben miba akatsuba ibaya lai shiba jang a zinok dang a shir. A nung ji nannam mabang tatsi ga aga ziba mabang nung ji nai tan rur ka ji gu da pintan luk zir, gu da yang lu luk zir. A sir, zing rimi nung luk ziba ama tan rur anitiba nung titsi ka ama nai gu da shilam agir. Iba ji kang adang tong dibang a sinung ji a sinugi tan tatsi agi anga didi shuru ru a sang, ozi sang na sang, a chak ji titsi ya zuka anitiba ngur tatishi zi agi nashi janu ka pa titsi di janu takto ta shigi dang atak pa janga iba di janu do sakta da ba jaja zi tenzikar anu uzidam jari brangang titsi tisip ji induk zi ba janga di janu tisip nung minna liba ji jugu changra matam kamar kalan mi lung iba ta shigang sala zi tenzikar azir yimao zi titsi lesen balala ka ja anishir iba matam ji asinuk nisung ka ta chungkam dak tsizibaji anna tsizidak shilama kibadak katali rasno asnugi ibaya kangadang aruka pilamdangze atangji abijimzi shin asem tukung turka trana no tsingrmi shirnuk mi mer parnuk arzir da shiat aliba ama asnuk tsabur tmiye magi tanur arza inda takziba changa parnuk takam liro a chaktaki zakze akamze tamasa asnugi tanur anitapa no kam tazingla nungi trana indangji karshi sadangdi mazang bubano kinne kudang sudir ita bzi pungu nungi bo chuko doilit training akatsizila mitsi mishiba ama yamaji hape nungdang misira napkin nungdang misira hakis nungdang mitsi mishidak tzibaji masi saka nai mapangi sabser kudang itam inyak tziji miladir yasirbo chuko basasa signal lakatsizi asir iba doilit training tenzikbaji asizi dana buba nung titsi pungur yimdong giyongur gidangar sima jaja chi manangar ji dasir kima yimdong nung ji chongdakja sanzibaji masi saka kutang bayi mendetir table nung mendepa mabang nungi pasasa mizung ji ji indukagasa table manner dumji sayua baji ji chongdakzi zila tanur di lasidang mitamerdang kalami bayin dang sayi zi usitam sang mizira jiongzi limsa daba aji zi sayu zila Ano, ku tanga tanur pungur tukani anir wur baya kinaba alia jidakzila. Misira bang lana kichia kinar bay mishiba ajak nai alia makatzila. Misira bang lana salia jirga, misira piria jirga zira ku tanga itam ali ziji tanur dila tukani miyok zila. Tanur dang nai ma da shizi anga zikzila. Aibin asinuk tanur dang ma da mishida der. Tilaji kajamasi dasir parnuk yashiba ajak angar saka kinitayin nakamdang bu pa level nung. Nitang mishizi, nitang inyakzi ashizi asir ma da ashizi jikanga saka agamzi. Takuk dashi, kudang takuk asir simbit usang da jong binir aru dir. Nai padang kanga jongor da ashizi baji tungtibang. Aibin asinuki tanur da jong nung. Kanga jongwa inyakago tinnang asangar dasizi baji. Aji magogor tumulung nung bila liyakasa. Saka tumir rin shiba jibu yak yak tadang aga zera lira sunungji tanurang ni na miyemir na ik chungwa inyak tadawgo kanga blara na achangan ni kanga tenuk asangra dasuba tanur nama ji

nga li zi da shir anong ji nang takra bang la tan na mi kuba nai makiner iba ji rasa shang kutang tanur mitamir ka dan misira bang la titi tun nunungar dan parnok inyak sang shi ji nai makizak liar uta tati shi zagi na tibu lisan nung kangadang takuk angur nabu tukuluk mait sang da misira ni bu tupur da jong nabu ma jong da kutanga titi tun nung misira mitamir ka dan nir tanur ji tamitam dang da shir kutang nai parnok da mitam danga ba ji a jong shi dir ni bu ma jong asir parnok da jong da tati ba dama ni misida zi ni tama jong da su ba ji bilama itam dan da lai gi ba ji singa li zi ano gu tang a ba di lu ja da men zi asir asin gi ai ben da nur den ni ta bak sang tar da zi sang xin nak ba lam zi ba ya ma ji na asin gi men zi asir asin gi i ba men zi dang ji asin gu chang ra da mer sa ga gu tang a da nur ga i ba ma ji men zi di lu ja da ni xi da xie i ba chang a ba da gam de bi yong ba da pas asa tama jong dang bilma develops doctor anong ji pa ta jong yak ji ji pa tum long jang nong mu lu de ji kutang ma ba ka ru dir o par nuclear par nok ta jong ba par nu gi inyak ang ma da su ba ti bilma ji iba jang a tain kemer ai ta tokar ano yang yi tung dibang tam de ji ka ji school nong ase study nong zabor de mi ne ka men na ta nur an de balor a ji kang a dang jung er a shi go a cha ka sa ma sa su nong ta nur listen dem ji as nong de ji de mi ma sa yu de ji si de sa ka nai ya by school a zeng ba nong kang a dang nai shi lem da jung a ki de ji kum a gi de ji da sra bang la ma bang shi tak nong tu buk jung zi er na ma su shi de mi rak summer uniform de mi rak summer an de tang sha pai nang ka ga ji check sa asir homework inyak minyak iba check asu ba den kalami pa ga ji jinjang ajibo nai asir ni achi de ji anu iba den kalami nai pa zulu ba dam anga zuk ba dam listening dang pa mi ba rur kala chimbiang atang ji tu shi niao zi idang ji bo bai listen a gok zi aji misira listen de sa yura ali zi sa ka de zi ka di ba yin dang listen chimbi dang ji ba atam ma de bla tulu di ba de chang ra tulu di ba se zi anong ji tan nur dam dang tan ne listen ge ji ta sen nang a zi misira miss lai tan ne de dang ge ji a shi mit mer de na ku ma se dan nai ba dang question ba la la chang a asong dang ba chang a ba listen do revise yong an den ani ta ka ra se nong ji nai pa yin dang study yin dang chimbi ang ta da shi zi a ge tan na zong sang mo bong yin dang a ki se ra bang la zong lu ge ji ba a ro da song dang ba a mai ba yin dang listen ji asong dang an nu ko sha chimbi no aji kang adang a jong zi ano mark noklang nong noklang na yim lar asu kwe yim lar noklang nong kwe bu yim lar ta da shi zi a ge English no nai mark kwe yim lar da se dang ba ya shi zi u cha ni noklang nong noklang yim lar sa ka anna ta nur noklang nong noklang ang u zi sa mili ra bang la iba chi bu kang adang tamagok zi bai bi lam rasu no no no tubo a chang nai merang a bu shang asa netter rang a ngu da zi asu da padan kalami menner noklang nong netter kudasir ang u zi iba indang nik ji dong ji kalami menner blan sang aji sira bang la ba marks tama jong ang u dang ba mi ji shi zi ba capacity ba tukulok kuba chenjang nong ali ba mi ta ta ba ji lisen ji mrang a bu shi zi school nong chinau ba ma misra arra ge azg ba indang kutang nai u sang ang a shi dir tanurt meten nai pushado saga kichi ba school ning iba jinawer masra kichi ba de sayuri ba ji azger iba ji paten kulmi menner kulen kichi ba iba ya talok iba problem ji jimbiang ano manini tenakram shiba ma masra mitsi mitsi tok ba ma kengen tanurdum imya phlala no parnu ki bin sharu dang ba tanur mitamer shir nok den sa mitamer ba class ki dang shiba den sa amener iba ji nai mitatang asem mutong shi zi zi ba ji ji tong ti bang ku dang tanur ka di question na song dang de ku thang a nai ready made answer ta ka zi da she na misira bang la ready made answer ma ka zi bang ta chong ba ta da shi za gi zong lo a cha ki ma de sen zi da de zi a shi no tanuri kichi ba da shi dang te zi shirang zi da na te zi ja gi da da shi za gi melang melang a itam answer dem ji ta ka zi a se ku dang bai kar a song dang de er bai mitatir saka asungdangar timba tanurjagi. Anongji kudang tasungdangba kar asungdangdir ba tilangzibaji basasa bushidakjang tizi langzizagok kichiba tsunglu nung masaya zila da ujaya shir. Anongji mi lungi tanuri tsunglu nung senzi nungbo tulada jong lishi aki mizizi tsunglu aki mitan nungbo imra

0: HIV asur at sa abong matumba at ang aman natin ba ta silak na masusi masisa kamar ita asam tong tanong tanangang.
1: HIV agatan masisa libat at sakati laib na libat ang nautak HIV manadap sa alipanong ikamdok sa ako.
0: HIV ta silak na siyang japutat ra ginatano ra silak mamanat sa asur kamsok at sa tiyari lamang akyang.
1: Linik nong surukar musikin ang maacak nong HIV ang ati tanang sa ako.
0: Iba matapalata pa usang ya nagalini State AIDS Control Society at ang asang tungar.

0: Nagali man tin sa kuko.
1: Tiji, usang tamsa kontin sila.
0: Kitang aming muka alipa at aching tzitzi, LPG, electricity, sanitation, aser ano yung mga usit tisit. Kitang alipa usang tam pantin sa.
1: Kitang census, inya pa rin nagirang yung arutier, nagirang akapa usang tijang jam, matitak sa sila, aser panutin, yari top sila. Na yari pa chika nga tungibang, aser census, aser terin lo.

0: mi utiwaga kachi inyaktir inyaga ga na agaba chi a chaklen lumsa dabo sirana to moz asiz asba tedi bilimdeder asir kamolong chanu ibaji tedi lir nikum trana asba mabangnu changmi mangdangnu kenum gold color marble tulwa ga chi asina gongyo dir ibaji pinur wangni da shalyas asirni in a adoba mamonung gel sunday school asir sinimi kanang maranga walyas asir changam den sinak suma kanan chungal yas lier oba mamonung kamien asir trana kamni gan shirang asir december mitzir ananingi december semerga dashi shang shirang alyas asir christmas mamonung temiyum mitemerdum balashi lier oba mamonung ni yiptunu shirang alyas alser ke sasa kanang asenang yagjes aserni december summer ga wonung chamna sarasenam nai ni ibal manyaro ba sunung ta chung rinum za lyu da sirab nai kadam anap chang serani na azushi alitsi a nanzo aser mi chang aser anap dang kamien aser tresam sa anap dang sak dang chungri min yanap chur sak asir dana dashi anamali asir ni kum chirok asiba mono isu ji krista dani agizu asir ni dagum dajang ja angu asir chirom dana mani ni asangar asir liaru asir ni liaru boma mono maba inyang zu chirimi maung ay galabok zu asir lima ay siningi angu saka ni nangzakba mulung dutpa ma chirom asu ji tinzak zi asir nung jini chirom dang na su shi dang tnuk zi lemong la bok chang da sara se dem asir liaru asir ni dilu jia zeng yao asir liaru bong bong nung kanang sara zi ma lia si asir zeng rmi missionary zeng rmi bai alaga shim zi ba po dim din riba yao nung counselor gama sin zi sa mong go zulu la bok zi asir dang zi zi du lo nga zi ka kanang chang ra di ma sin zi ro asir liaru bong bong nung anu ni asu shi tasa nangba ay garu pre home nangar pre sender masura tanga ay ganun tinak aru saka ni tsangam dang na kong tinak si ni rinam chalir yang jina inak si ta siyar saras na malyas asu liyar mo mabang nung tsangar mi mga tanga changa asur ula ki katin chimbi asur iba mo mabang nung jini yas ya tsangar mir kanam mua atzabada akizaka kanang saras na ma tsangam dinang sanga liyar asur kamien asir mchitrok takam meida nung ni international prayer center kudak nung jebelin ka ama inyak jasa jangri milma labok zi asir ni yangji installation zir tangya tinatak lir anong jini tamayim lanurdam nabordam dang ibaya yung zoknir jangri miya sinam sinung tajung rinam chadir anong jya sunugi manini bau zi nga sarasinama ibaji meditzi pushiti tayong zikr Asuni dangkuba international prayer center kodak nung inyakar lanurdum talisa lanurdum asir dami me de merdum atianudum na tanla nung anang alira timdum alira ali shinung tanla nung timdum alira bangli tsungri minna nedin chimbira iba kodak prayer center nung ali shinunga tanla tanla nunga tanep tsunga tegumdut angu sazushi manung nangi arongma asir longjimer tsangrung bushiba nung tagam de ber asir kodaki adubabur adung susa asunuk alay susa asunuki lamdipti tsukijiyong tsungurmi asunung nam sunung tajung ay gori nam chalir saka ibaji mamadidra asunuk asushi takukza asitzi anungji asunuki sara sedamba yaridiba tsunam sunung madidida ayong zikar kangabular
1: asunuki merika hani sindong ang asyoko manani itang timiyoktab kan sindong nong Teluk palala janga, ushi palala nung kena demba asnagi angati.